0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba mena fala runibu.
2: Aba lariengu Jesusu.
3: Igira banya hilagwanya lu habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiu.
2: Aba ya tilariengu aba lun.
4: Nambure me, buset na nafala runibu. Gama lumo, naibuga yebya yoro gong honha wabi yebay.
2: Lariengu Jesusu lun.
3: Le ishi gutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigin aba larihi larigong. Mabui dunti lolila na me laruin habongiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
2: Larige kate ile, abala nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
3: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimi itinye. Liga lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagu mentinya ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwi ya mea janu ha ni ka uma uma darugu. Da mele hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ha buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humai me gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyin lumuti heresi birua. Ho humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game, ibini likali ken hagayra le lagu bayu wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Aba larinya gu Jesusu hong uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
3: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
6: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
2: Lariyega Jesusu hon.
3: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, Lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahong. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatinya. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielu.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
3: Ruti na uweirigu ni buu nugushin. Bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nuwaidigia hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Abati ladigiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.

0: Dega humei la dega busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la dega lisien sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara gulmuti ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa huma lubeiti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagudu wanyu huma. Ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, hasufiri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregadagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniruni von. Leginye agua rubei von, Luga fara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wandan. Itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Le buriweina mumburibei eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handuga itara, mabri handig badu. Itaraluba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guagu da meme badun lubay luagu. Ang susu budi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti, na dugu bay nuara te lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
3: Ariha dirui, lehisi ebeni, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginya sun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariru ni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña falaru tiñen lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba lachagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adauruva lida luburiga nyen, Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kobanya hongu walun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungiu. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebese hon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadurun ubafu cielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufuri reina, luege hasufuri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo, nibusi garidun atinya, Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha algu bei laganyinu sensu lula digunin leburiba bei. Abati laden haba burigu, maria gaditilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi mayelu hasigurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
4: Agaraba hatubuir huswamprugu larige tagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolu gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariagu ne luriba harita guhon, aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidani la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagun uriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lia laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, Habagirigia ladiga mabuse ruti lule feri duruniaba hada agie. la buser lu ha sakri ha sun girigia. La tilir babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, dame le magura buni vala. Ke si la tilir hiveru ti ariebu, aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu wa kuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Ke si ti lagini cha waguba la sun kate itara, Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongo lu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen. Richagua. Ligia lubeiti ni duhenyu hise tienu. Tun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura ba harigien la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru havaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au. Ha mahalogo banya hafinye. Garabago ti la nichigo la buru ha Pablo segun haguya. Itara ke hadiga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
5: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hun. Luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, la buye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu chibu ingyo, la duga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun wala wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudun watiginyo afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, Ani magufuli ruti lao lugumati, jee tigrigi ligia ani uwati inaru nilida. Ahi tigrigi le adigubali le lubaibi buingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyanguti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gira ina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti luago lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi iga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi yetida. Nibure nginya, naburu hanyahun lugundu, danyi humale la uribu logo mafu. Nabur habai hu nirahunyu lugundu subudi humale la buingi uguchili. Nabur habai hu aguburigu lugundu subudi humale la Jesu Kristu lemeha ani halibe lumage frumetida. Nabur habai hu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi humale le reru buingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hu niburi kata ilelida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma ha, grigi. Ahi tile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata yi hun. Naburu hamba ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habanyo. Harian kubanya logo mama la Jesus Kristu bwe, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harian kubanya logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anihi sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkatei huu. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagu walan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la buingiu sunha richagu wabain.
5: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahin hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti lilurudu buingio. Lugundu lo kate ile figo ubwe, ladira wagua lilurudu buingio. Subuti humali logu lunla la gidaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi etidan. Abaliabu inlire buingyo lo lagrin chaguni luad gumari mafi. Uat inia ba le liru buingiu asigiru tilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichu be buingiu lu lida. Siente la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati kata yala lerahi banya buingiu lumu kata yala lerahi be mafi. Lugundu frume guarugu le madigun bali le buidubei. O misi habula lu lidu he luigi Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu we lumage frumi etida. Luhinsi egua wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubi mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bi kai. Ani buiti le ladigu bi lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge oweni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ati ya waduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari runu wanigi duru wawago. Niduhe inu kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luwago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awe lagundara. Lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wangu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu. Agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifire sandu le rula aliboe wangu.
5: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafinya era huma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifiri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifiri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kata ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu da lumuti buingiu, visi nye lun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun, kabagari wa maa magalidagi. Ani haa isi anibai. Mama logo wagia laa, hinsi habubu ilu buingiu. Luago ligia laa, hinsi habubu ingon. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe, lun lebu na meferudu na walaa wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubo ilu buingiu itara, Lung tiginye, hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyu, lausun lira, ahwa hinsi ego wama wa, anihi buingyu wada. Ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na gubay, lung buingyu. Ani haa lebu begayara la, wachouru ni logo, lida yadiwa la aba luma buingyu. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula lila, lani sifri sadu, wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa liliru buingiu. Arinya ga wamoi luago lung laa la salbaru nu alono hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago liru la buingiu hesusu la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinye ra logo insinye wa maa lung buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahin arinya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahin misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambay gen hinsiyan la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsiyan buti lu buingi u Lung tiginye, isi ala libiri lung.
5: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lung aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ala buingyo uon, ani adiga wamayle lubay bay, hinsi nye ama ginye lirahinyu, Buingiu won. La digun wale lubai bay buingiu, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lirai bay buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu hesusu la lirai bay buingiu, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, Ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti loo kata ile. Ligia arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lung titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya kubay buingi guwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubay buingi u logo lirau. Le larinya kubay buingi u, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agenye la lirau liabui ibagari ligi. Le anihin bay lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa bay lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bay luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago ahawala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda, Laga ambubadiwa la. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launa bubadiwa la. ahen ariha aba grigia logo la dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tila furi itu lun buingiu aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia anihin figo lani na oveni malati lo la furi itu nua lu buingiu logo figo ligi sunguribani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti omuti logo grigia lale anugu balin buingiu kaisi logo chili Mwibuguti lidan figo, lugun du konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lanigu wama buingiu. Logo labugen yanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti omuti ginye logo, nyibu halilan lirau buingiu ubo wagun. Ani ru halilan gufuranda wun. Luwa subuti runi buingiu le tima timat. Wabagari dunyan le tima timat lidan aba luma buingiu. Kaisi lidan yendi walan aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibiye maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Sola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binilo buingi ugushili, luma wabune me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maime, areini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebe. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuseru ti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. To ginye lanua dirubu buingiu itarala.
2: Turu aligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kata ibun. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lue igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara go luma inaruni. Numada, hinsia tinu, buiti bouseru lidan servi duni le badugubai hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flasi le nu, Idero go banya laule emegeru bai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habumanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre go niya lida lapurichi honnua inauni. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu lu uribati le. Adiga wamui le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inarini la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagume serunda. Vinwa ligia gueto ani Lelo bai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itaraluba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma laumu chagu le sungkate. Tinia la ino mungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni lenenu bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weyu dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguya hong tila na sedu ligili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. rain ti lumala li kai li rain lei bugu duna wairiti. Nyen yano sedu waruguma li da lohobu le lomere. Nyen yonwaba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amire ti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba nabur halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau lohobu le lomere aba lariye guno.
8: Manu te da guaba au fuumi ti bei au abu muhoni ani le mima bei hilat na meha kamol mo gwe to mima na lu sunda ani iligeli au we ni numa lu maligeli fulaso le nyi hobe hilagwa ni abu ha bei lu bei ti le bari hobe le gwe to bei lu mele lu bei la susero ani hal ani chi hobe sedu warugu maha bari ma nyali da no obule no we ni lu ma sedu le bu sanu de lu gol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti le bu sanu de lu había sido
5: iglesia. Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobul galo ángel le tira biligis to Éfeso. Manía ga mejon. Iteralia nania go. Aule hau be sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu be la bad na was sedu le bu sanu de lo levol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tere huati marinu mahaguras. Ani subudi muti lo agu sinala hafa uni hau riba me. Subuti no muti logo hoche kwa humanya la ha ani ngu mwenye logo apostolo kuhama ani mama apostolo kuhagie ani darihu mwenye logo ye hama gagura suhadu ani sufri huwia sarago liu na huwadi marinu wago mabucha nuga huwago lausun lira ani ngaba kate hadiga magunda atina lao maweni halinisi huu kemi hafurumi liga lubaiti harita kwa huma ida hiya la meha ani asakri huma hadiga humi kati leme hadiga bifurumi ahi madiga maitara Nidi bahuago forese, apa menagidero ni lebu hisang delu lida ge hulubara, ahi kuberu hasan strehi kabu. Lausun lira, lagu ni hufule se liere u kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma bui kate le hadiru bei, legia iere gu bei no.
9: Le garike iri gu bei lula gambu, a gamba leile la rinya gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: A ganyi lutinya, nega gitubanya lida ge tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluang hilile tita beligili to esumir na kong. Banya ka meho. Itra liya na niya kong. Au le furumi ati lumale gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginya lagu adimre ya hama ha ariya guma ya lagu puriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginya luiti gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Lada ya guba mafia fiyo hada ya furisi rugun lulocha wagunu mafinya sumhu wye. Ani hasufri ruba sarago lagu tisi wye. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi mni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
9: Le garige iru guba ilula gambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
8: Haganyi rutinya masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluangne lile tida ambi ligilisi to perga mubon. Baniga mehon. Itera liya nariya gong, awle gama baro efein keo gagiri gong, to biyango gong amana. Subuti numuti niye loago lida la fulaho le nyin lupe ilala na laruwe ha mafia hagana wo. Ani lao sun lira, numa meme nye dun, niru humagi le hafiye nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho le nyin lupe. Le nyin lupe laguma di ha mafia, gama lumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. Lawanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banyak hikiru ni kate leme haloru tapi balam. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiru gudun ni Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguari. Luma luha bagre ton lita ahoru hani. Anya hikinye hama banyak hikiru ni kate leme dili haloru tapi Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ha kuma, ahi madirku kuma iter, nidu bahuwa kuma dise. Aba menagain te guhama gurige hadiru balindu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
9: Le garige iri guba ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi ruti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyuba ilonga. Aba menichi gong aba dhugu ya ruti lun lau aba iri iseri buru wa nyuluwago, le ibidi ya tini kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluang helile tina biligili istoti ya tirabon, baniga mehon, itra liya nariya gong aule lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri bitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadugu ya la kati buiti guen to loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate ga diga magunda na lau. Agambo no hesa wili to ariya wabon lagu profeta ta ani mama ni. Lu tayedu ne grigia, lau tarma ta ahon nani gulu haga non lida ahoru hani, lu malu hegi egi ni lea dagare wadu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rumon, afara wanani metirani ni ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagwa, ahi gubeir grigir hatagu ni kate leburi tadagure. Itra luba ta subti runi sun li girsi, la usubudi nani lebe arita guni, lo matebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani li gia, machili ni yegin asibu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha, Nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurau. Aba mehamori gudaguni kesi sauti rile lau timu. Nichi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
9: Le garige iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
5: Apocalipsis capítulo 3.
8: Babur haluang en lechita me ligi listo saro disipo. Bania gamme hon, itra lian nania go, aule hau bilani bom ju se di si firgo hama se du waru. Subudin muti son leha de gube. Subudin muti lag hilani hinya la, lau son arina ogu ala lagu niva huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lubri katele anihe gua be lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha de gube ligibu ge nukungiete. Harita wa huma lubai telaru do be hon. Fala huma, asakri ha hugu yame. Ano magaguton, nid bahuwago kay liabi haba hiwer tulipidion orhon. Lawson lira, anyan fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabu. Hagaya, ebu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hon. Hagani nutinya, hadarabu badagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
9: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi haluanghe lile tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nania gu, aule sandu bai, legia inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha deru bai, roha din aba benda darani higibu gie, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah son lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani conflict nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari ko banya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ha subi duruni lo bu ila nu muti nya banya isi tino ai da bu mali nu ruma di lo gura su mama iga na re du badu nu bai le ni tani au so wu ne nu bi ya bi lo mu su ko po lo ho cha wu ni so ha u bo bu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nichi gumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe manaburu dhani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
9: Le gariga irugutilu lagambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di seabu. Baria game hon, itra lia naria go au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagia bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hugu. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu bai, madili tun, masu hugu ya, nevera habadun ni yumlu gugie. Aria gatun lago risi huma, lau bintu la ta hon. Lagu na megi ruhuma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu ruhuma, gudeme tu, marihi tu, surusu huguye. Ige nichi gubei dimuni hun lunga gai hagolu le afun hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadagu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusu ha. Luma aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta ahau hun. Luti lubei tiseri huma, asatri huguye me. Ana bena bu nagua hanya le agambu ti numala le abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holi gemenuma Agaño tiña, ni chico bobaro on numa gualago lala na naruja. Itra que na gaño, abananoro luma nubu si luago lala.
9: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba leile larinha gubai si firisando tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4.
7: Larinha sucata ile, abananarinha aba bena darago cielo. Le habitu mala lile, itra baikei tu mala lifido.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Waribanyahu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aburu ho ni loige lichigu, la niña hareñi.
2: Aniga, aruwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadagen, gafare hati en hadao guben logu guruwa, Jesusu la niega.
3: Ahen buge lubei Cristo, wey. Salba gua ba bungua, salba bawa me.
1: Abala denha le aba lu loba, la niega lu.
4: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe aba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lung wa sufriru. La diga wa fai haya, lagu le wa digi bay. Ahi ti wugiri le, ma digi ti ni kata uribate.
1: Abati la niya gung.
4: Jesus, hari ti wa bati nu agu, dame le lagu meseru baru wa ya.
1: La niya ga Jesus ulung.
5: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Amidiri gung. Aba la buriga do sumu bou, dari la danru uru wa raban veyu. Aba la buriga do veyu, aba taheri da gu tubelu templu tamida atuma gua. Aba ti la guara gu Jesusu.
5: Nugu che, derega nu moto, nu ani, buha puru.
1: Ke larinha gu itara, aba longwe. Dan le larinhi bali, abu ti sudara gu romana, le Jesuser dubai. Aba lichu gu ueri gu nilubongiu, larinha gu.
6: Inarani, maduron ti buga gu gari le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibai linyo age lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti lo aga abadubu, lenye lubai uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buinla wanufudei, Aba harinya gu wugini ya hagi ya hon.
8: Kawangu halwa hileliu hapa ihata hilai, uwa tiya sarali lida gawe. Rita gu huma logule me halaliya gu yuhun gale galilea gu ime. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili gari wa libuti. Luot na ledrege rungu hapa hulu kafigu ya. Aba me hata nguri logu kuruwa, aba me lasa aru lida gawe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da guni sun kata ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuahu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sumu.